0: ukuthi yanikhipha ngale ngoma?
1: Hayi ngizomkhipha ngempela.
0: Khabazela.
2: Hayi ngiyakuzwa ukuthi hayi namhlanje uyangikhipha.
0: Angazwe phila iyozala inkomoni, kuphetheni namhlanje?
2: Ngiphethe ingoma intaba yaseDubai ethi hloko sayo ke ngiyamthanda.
3: Aba no mama wami.
0: Molo.
4: Ngicela ukuhamba nosina mntotha.
0: Yes ma'am.
2: Awusiye Dubai kuwabe uqinile.
5: Simkhalisa ngaphandle, sathi awunishwe.

ngabakubo nebekwenzeka enkabeni yetheku na njengoba ithena kuba bengakayitholi imbiko egcwele ngako konke kwenzekile kodwa bangaqinisekisa ukuthi kukhona itolo zabo kufika eziningana ezitatshini nabi ukuthi iningi lazo ezinye sephoint

0: Alright, guess as itholi linqwele yethu sesiza sayithola welithi uright baba.
1: Hayi ngiyaphila, ngiyaphila njani kuzulo mzansi kusweni.
0: Sikhona lithi sikhona usayikhumbula kodwa ukuthi uyinqwele uhlele ehlalweni.
1: Hawu ngazi kahle ngimesezekile. Ngizimisele futhi ngokugudluka.
0: Ngikuzwa kahle mfokambele, khamba kahle ngiyeza ukuthi usemsebenzini umsebenzi ngala yizi lo mzansi ngapha. Kodwa ke kulungile namhlanje ugabe ngani welithi?
1: Oh namhlanje ngibecela ukuthi ungidlalele ingoma kaKholeka ethi unguThixo.
0: Ukholeka unguThixo uthi ngale ngoma uyahlala ngayo?
1: Ngiyahlala futhi ngiyindawo.
0: Kulungile, kulungile lithi
1: ngihlale ngayo.
0: Kuyozwakala ke ukuthi ubani lo ufuna ukukhipha namhlanje yena uThixo.

0: Thank you, Lee.
1: Chiklungile, Baba, singakubambi kakhulu ngoba usemsebenzini. Siyabonga kakhulu, Baba.
0: Thank you, bonga mina. Bonga mina, ntombi.
1: Simkhipha kanjalo, asambe sothatha umlaleli othi uzothi yena ulitsha kaphume kuhlale yena. Asizwe ukuthi bani oyithembayo. Bani lo uyazethemba namhlanje, sobona.
2: Yebo, njani?
1: Ngiyaphila, unjani?
2: Ngiyaphila, umama umthetho.
1: We mama umthetho, uyayithemba namhlanje?
2: Ake ngizame bakithi, angibhakaza kabuhlungu ngabo ubaba uLoguzana. Ubaba lo wasematendeni, angibhakaza kabuhlungu ngabo. Namhlanje ngingena ngothabile.
1: Uthabile wakamyeni?
2: Yebo, uthi sizobizwa masinyane.
1: Sizobizwa. Usho ukuthi uyahlala ke namhlanje? Yamkhiphi
2: lithi ngazi baki sekeni voteni phela abalaleli awabantu abekhona emlazi komashu lapha ezazi le ko finish la zonke indawo bakithi ngenani
1: ake bakuvotele bakithi
2: ayake bangizame bakithi
1: ngithanda leyo ndawo nje kulungile ke sithando asiza ukuthi kuzoma kanjani namhlanje
2: hayi wangishaya kabi ubaba Mkwanyana angamkhumbuli ubaba Mkwanyana hayi ngiyamzonda
1: Hayi kodwa ngicabanga ukuthi okudlala ngithi.
2: Hayi kwadlala sisi.
1: Khulungile sithanda sami siyabonga kakhulu. Asizwe ukuthi kuzohamba kanjani. Umama umthethwa uthi uthabile wakamnyeni cha uthe uyadlala uthe cha uyancokola. Kwakudlalwa vele nawe uyayincokolela. Asambe siyobheka ke uthabile mnyeni ethi sizobizwa ingoma ke athi uyahlala ngayo. Uyangena namhlanje uthi awubakitha ke bavote abantu awuthi ke ngigijime ngiye kule yokuqala kakholeka ecelwe ingqwele ingqwele ke le

Babila malaleli zimbili zingoma unguthixo namandla onenceba onothando ingoma kakholeka utheke lapha umfaka mbhele olich akuyona ngqwele yethu angathokoza amazwi lengoma futhi ke uyahlala ngayo uyazethemba angihambe ke ngiye kuthabile myeni atheke umama umthethwa ngeke bakithi uyahlala ngayo

0: abalaleli izimbili izingoma. Khona ulithi impela ingqwele yethu bese kuba khona uma umthethwa uhamba nobani? Sobona. Uhamba nobani?
1: Mashey.
0: Uyaphila kodwa?
1: Ngiyaphila ntombana.
0: Sikhona nathi ubani lo?
1: Yeah. Susemolweni manje emingeni kaMbambo isibongo.
0: Siyabonga kakhulu emolweni.
1: Yebo, hayi, hamba ngonumber 2 eMbambo eMama.
0: Uhamba noma umthethwa?
1: Ngihamba noma umthethwa, hayi uyashaya.
0: Ngikuzwile. Niphile nje emolweni.
1: Ah, siphilile impela sesibhekile.
0: Thank you, baba. Right, asambe sothatha omunye umlaleli. Ingoma edla umhlanganiso sobuya nayo uma ngabe libumbene ihora leshumi emsakazweni wakho ezilomzana. Soka manje asiqhubeke sithathe nangumlaleli. Sobona.
2: Molo mashefu.
0: Ninjani?
2: Sikhona. Mashefu sithele kahle ngoba kangaka ingqwele nami. Ngakhishwa.
0: Hey, madoda. Uyayazi lo usizo akhala ngalo mama umthetho. Ulazi kahle. Uthi usafika nje ube uhamba. Ya, uhamba nobani?
2: Ngihamba noThabile nje la, Thabile mina.
0: Uhamba noThabile, ubani uhamba noThabile?
2: Ubabulengisa entuzuma.
0: Hey, babulengisa uyayazi lento. Kulungile. Uphinde babulengisa. Siyabonga kakhulu. Sambe sothatha omnye umlaleli sizo ukuthi uthini emsakazweni izilomzansi FM ngalesikhathi. Sabona?
3: Hello sisini njani?
0: Siyaphila ntomba shane.
3: Ngiyaphila. Thatha nochule madikizela.
0: Yes, madikizela.
3: Hayi ndiyamba nomntwana.
0: Uhamba nomntwana?
3: Ngiyamba nomntwana mina, mama umntwana. Thabile.
0: Oh, uThabile mye. Uhamba noma umthethwa kahle.
3: Ngiyanga noma umntwana, umthethwa kalongumntwana.
0: Kulungile sithandwa sami, siyabonga kakhulu nona.
3: Yes ma.
0: All right. Asambe ke siyobheka omunye umlaleli ukuthi uthini imbo ingoma imbili khona ukholeka unguThixo. Ingoma yengqwele le ulithi umfoko kaMbhele ebese kuzoba khona ingoma. Kama umthethwa sizobizwa bayiThabile mye. Malo.
4: Ah, uNtombi kaMpino.
0: Yebo njani?
4: Ah, sicinekile ninjani mina?
0: Okay, ngizwe ukuthi uzohamba nobani. Jabu mama umthetho wamisa kabi kangaka
4: nje. Umama umthetho ngizobhandisha la ngaqebula khona ngihamba naye sizobizwa namasinyane.
0: Kulungile ngiyakufusa.
4: Amen.
0: Thank you baba. All right, asambe ke futhi siyobheka umunye umlaleli. Ukuthi uthini sawubona?
5: Yimajaba.
0: Yes, njani?
5: Yakunja mina ngumfuthu.
0: Asiphilile nathi.
5: Hayi, umkhonto ndiwangithi la ikamphela hayi ngihambe noThabile kanabo.
0: Uhamba nobani?
5: NoThabile.
0: Noma umthethwa.
5: Yebo, yebo.
0: Kulungile uphilwe yezwa.
5: Uphilile nawo.
0: All right. Asam so check ama voice notes yakho ngoba sebe bahlanu ngapha encingweni. Nakhona futhi kuma voice notes athatha bahlanu. Besicaca ke lento ukuthi imi kanjani?
6: Sizobiza yebo ma. Masinyane kho. Yebo kho khona le. Sizobiza masinyane sizobiza oh ayisiyobiza sganandi thini ugandaganda
7: awungibingelele Ntombi kaMfini ya usomthula eMega Village hayi ngicela ukuhamba no number 2 uThabile Mnyeni ngiyabonga
0: hayi ngikuzwile gandaganda ngikuzwile awuyashaya uyashaya gandaganda Hayi kodwa ke ukhalile mama umthethwa Nkosi yami engazi ukuthi ukukhala kwakhe uzwakele indlela ngibuka izinto zenzeka ngayo
8: Sawubona mthakazi ukhuluma nomama Khuzwayo ePola Mloshe mina ngihamba noThabile Mnyeni
0: Uyizwa indaba uyizwile nje angiphinde ngicaphune nangomnye umlaleli
9: Ngicela mama umthethwa sizobizwa
0: Alright ay ayizwakala nganhlobo ke le ayikho bakithi ayibanga khona kodwa ngenziwana eThekwini
9: Mashezi kunye nabalaleli bezilomzathi mina ngihamba no number 1 ukholeka umagapho kwabhika manje

12 ukuthi achaze ukuthi lengane uzoyithatha nini. Akabizwe ingane isizelwe bese ke anike nje only 12 months ukuthi achaze ukuthi lengane uzobe seyithatha nini. Ubeke segcizelela ngamazwi athi uyahlonisha umuntu wesifazane kwaZulu. Abantu besifazane kwaZulu bagcwele futhi ke bangcwele. Uthi ngisho lona ke okuganile mawu umuntu wesilisa veza ukuthi kuswe ngasiyena owakho. Akekho umuntu onelungelo lokuthi ahlukumeze omunye uma ngabe ubona ukuthi uca sahlangane egcizelela ukuthi muyeke okungcono. Okungcono ukuthi akabuyele kubo ngoba bakubo besamthanda. Uthi ke ayikho into ethi kwaZulu uma ucungasahlangani lo muntu umncishile ungele lokuphila. Uthi ayikho into enjalo kwaZulu esho njalo. Kulomcimbi ke ekade ukhona lapha endaweni yakwaSwayimane ngasemgungundlovu sokwini la izolo ukhuthaza kakhulu isihlava ukhuza lesihlava lesisenzakalayo sokubulawa ke kwabesifazane. Lomcimbi bukade uhanjelwe namakhosi aqhamuke endaweni ezahlukahlukene. Lombono kamfundisi uButhelezi othi utheke ukuba kuya ngaye ngabe uthi ma ingane isizelwe umfana bese yabizwa anikezwe iinyanga ezu-12 ukuthi achaze ukuthi lengane uzoyithatha nini. Ngifuna nje ukuzwa owakho umbono omlaleli wezilomzansi ukuthi mawuyibheka le ndaba noma lo mbono ungasebenzela yini, ungakwazi ukuthi lo mbono usize ukuthi ngoba phela isikhalo esikhulu lesi sithi labantwana njengoba uhamba nalo athola umntwana uphinde futhi umunye athola umntwana khona othola ukuthi nje bathatha abantu bakhulelwe ngesikhathi esisodwa kodwa futhi njengoba bebathathwa akekho noyedwa ungagcine enziwe umama noma eganisiwe kulaba bathathu mangabe esefuna ukuthatha bese qalaza kolunye uhlangothi uthi ke la umbono kamfundisi uButhelezi ngabe avedana bizwe umuntu wesilisa bese buzwa enikwa nje inyanga ezu-12 kubuza ukuthi uyimisele ngani ngalo muntu wesifazane uzomthatha nini ukumenza abe owakho. Ubona kungakwazi ukuthi kusilekelele lokumlaleli mhlambe lamazwi uyawaseka noma nombono ohlukile kunqandeni lesisihlava esibonakala senzeka ukuthi ibanda abantu othothi bathola abantwana. Uzokhumbula phela ukuthi sike sibe nomnomzana uTembe njalo makulesithathu esichazele ukuthi kwaZulu akuvumelekile futhi akwamkelekile ukuthi abantu bahlangane bengacacile ngoba kubalekelwa yona yonke lento ukuthi ekugcineni kungayithuka sekutholakala abantwana kungazange kuze kugcacwe kugwenye yona lento ingakuyisiko lingakuvumeli. Nangasenkolweni futhi uthotha inkolo nayo iyakuphika ukuthi abantu bangazana before umshado. Now lesi simo ke sisibona senzeka manje sokuthi abantwana kwande kangaka ukuthi batholisana abantwana besasemakhaya bebancane. Uthi ke mfundisi labantwana bazobe sebethathwa uba. Usethi ke ukube kuya ngaye ngabe kusebenza into yokuthi mase umntwana nje zelwe bese kubuza ukuthi okay ke sikunika 12 months uthini ke uzomthatha nini. Ubona kanjani lo mbono? Mbono lo okube kuya ngaye. Masibuya ke gamanqene kwehora leshakalolu leshumi nanye chabo leshumi Tomngamfinyo niwe bakithi sikakafingi sho ku 11 ngathi kusemnandi kangaka ukuhlala nawe emlaleli kulesihlanu nokwenza kusazoba impela sonto yonke sesobonana ngomsombuluko
maligamenxa nje ihora leshumi noma kanjani sothola indaba eyifingqiwe masibuya khona ngoba sengiqala ngithatha ucingo lwakho ngizwa nje ukuphawula kwakho ngalolu daba ukuthi owakho umbono ungathini mhlambe nawo nawo omunye umbono ongawucabanga.

0: Nqakwe hora leshumi uhlobisile usekhona neyifinqiwe. Izindaba zokugamanqa kwehora leshumi ekuseni nohlobisile lishozi sawubona mlaleli. Inhlangano ebhekele abameli kuleli ithi kuyajabulisa kakhulu ukubona uhulumeni wenze inguquko ezohlomulisa abameli abamnyama.
1: In the main, our focus has always been that the promulgation itself.
0: Ngqongqosho zasekhaya uqinisekisile ke ukuthi lo mnyango usuluhoxisele uhlelo lokuhlinzeka abantu bokufika ngemvume zokubhaciswa kuleli. Tholeleza nezinye makubumbana ihora leshumi nanye.
2: Lezi bekwesifingqiwe kuyizwi lomzansi.
3: Uyaphila intombashane?
0: Ngiyaphila intombazane.
3: Ngiyaphila. Siyabonga kakhulu intombazane, siyabonga kakhulu ukuthi umqabaqabo right. Izola uhlangabezana nga neibheli.
0: Hey, ngihlangabezenile naso.
3: Buhamba ngakho ngo Smith?
0: Sengihamba ngo Smith.
3: Ehhe.
0: Yabo. Ukuthanda indaba yakhe. Angithi bengingakabonakala kahle
3: umsebenzi wakho kodwa.
0: Yabo.
3: Kodwa vele ke asixwaye kakhulu umsebenzi wakho.
0: Bengingakabonakala kahle ukuthi lento iyapi yabo. So angazi noma kubanje inkunzi noma kwenzani olto bese sibonile nale robotsi liyavula zadlula ezinye imoto engathanda indaba yimi lo yangiyama athi ngimi khona impela la eyishiswa khona ngimi khona impela yabona lapho bahlele emgwaqeni baqhakile baphethe ogologo ngithebo
3: njoba kade sebeyingenele eitolo
0: ngoba kade beyisebeyingenele
3: eitolo abangene kusona.
0: Uma ngifika endlini hawo sengiyabonza hayi sekushubile vele ngishona segoli.
3: Nasegoli
0: yes. So
3: ngiyakhumbula ukuthi namhlanje kunemashi eqhubekayo futhi khona egoli.
0: Yeah.
3: Kunemashi eqhubekayo. Sibona ilengaze ukuthi sekujoyine nabasema hostel.
0: Impela.
3: Khona egoli.
0: Yeah. Kodwa kuhulumeni lokho enqosile nje ukuthi abantu abayiphathe kahle. Bangazenza izinto ezogcina sebaqhatha
3: inkinga. Yeah, ezodala inkinga kakhulu njengalowo munye izolo. Okuvele ukuthi uqonde nje phambi kwamaphoyisa nesando yoshaya imoto.
0: Yeah.
3: Waseshawa ngenhlamba enjoloba.
0: Hey, angithi njoba ngikutshela nami laba bebephethe ogologo abanye bevula imoto, bevula ubonethi ngeforce ebekhona amaphoyisa banendaba nawo yabo, abenendaba nawo ekhona.
3: Ya isandla so isimo sona siye saphuma kakhulu esandleni izo.
0: Hayi sike saphuma impela. Sithembe kodwa namhlanje ukuthi kuzoba ngcono.
3: Kakhulu. Angikuboneke imali bumbene ihora leshumi nanye. Izithini inhlelo zakho zale mpela sonto?
0: Hey inhlelo zami bengithi ngifuna ukucubuza yazi kuwena ha uyazi sengikhohliwe.
3: Yeah.
0: Ha wathi uzongiphatha nje anginazi inhlelo mina.
3: Okay ngempela sonto.
0: Hey manje khona into engikuphathele yona encane ngoba ngithi ngizoyicubuzela.
3: Uza iplan.
0: Angithi uza makuthiwa uKhisimuzi usheshe wafika.
3: Yeah, iplan.
0: No birthday usheshe yafika.
3: Iplan.
0: How ikhona phela? Ngitsi uzobona mawuqeda.
3: Oh, mangiqeda la?
0: Yeah.
3: Kukhona ukungilindile.
0: Yeah.
3: Usho kanjani?
0: Yeah.
3: Hayi, hlobo ungaganye ngani.
0: Khona ngikulindile, ukungilindile, okulindile engakuthembise khona.
3: Ngempela?
0: Yeah.
3: Mangiqeda nje.
0: Yeah. Kodwa mhlawumbe uzomela ngiqagelise yabo.
3: Ni usho uzongiqakelisa nini ke manje noma masengqedile?
0: Hayi manje, hayi manje.
3: Oh, masengqedile.
0: Yeah, yeah.
3: Kulungile ke hlobo.
0: Uzohamba nami nge weekend.
3: No, sazobona phela umthwalo othwele ukuthi
0: hayi akubona umthwalo. Hawu,
3: akusanciphisa manje.
0: Intwana nje yabo.
3: Eh,
0: akubona.
3: Kuzoya ngokuthi ungithobise kangakanani. Bese ngibona ukuthi ngi decide ukwenza njani.
0: Okay. Yabona. Yeah, all right.
3: Ehhe. Right ke sibonge kuhlobisile neindaba zokugamanqa kwehora emsakazeni izwi lomzansi. Uyabona ke njengamanje angiyothatha ucingo lakho umlaleli kulolu daba engitheke ngiyafisa ukuba ke sikulubukusana nje mina nawe la emsakazweni izwi lomzansi FM. Khona ke incingo abalaleli ke basithinta befisa ukuba babe ingxenye kulolu daba ke sizwe imbono yabo. Izwi lesibona
4: babona ntombi lesi yaphela
3: siyaphila njani
4: kaze bufisa lempela sonke ekhane nohlona futhi akathi la yena yakhona impela ningafike impela le pocket knife ngoba ngiyabona ukuthi afuna ukukhipha manje ngicela ukutshela umthethandaba lo wathi ba English akenze ngiqala ngimgene kanje lo ludaba luka umbono ka babulo khuzana ungqengelele yazi mina basendi umuntu engamtholisa umntwana lamangala ifunfolo ukuthi kunomunye umntwana vele kothe ngathi mina mangimbuzo ukuthi unayo enenye ingane because mina ngangabi nayo umntwana ngalesigaba wadlala naye ngani ngambuzo ukuthi

0: ngithole ngane wamabe ngiyala mangathi ngicela engibizele wena ithi ngibizele uma ngikubuza akwathena cha ingane yadadwabo ukuthi phela washena wagana so ingane yakhwela ezandleni zakhe yazi ukuthi uma wayo uye lo wami so lana ke ngiyakhona ke intombi ka English umbono kababa uphelisi muhle impela kodwa manje inkinga abanye benu bazigebengu ngale ndlela ukuthi umuntu kwazi ukuthika amathumba akhe sesinda waphiki athi akusiwona awakhe so if umbono kababa ngingelele uthi mthethandaba angiyosichazeleke ukuthi ene njengoba ke intokazi le yakalishozi usenze kanje uyithathanini wathi if unomunye umntwana so lowo yena okade emthwisa isikhala nami yena bazombuza nini ukuthi umthatha nini two intombi ka-English ngabe ngcono umbono kababa uncengelele uqala kulabantu besifazane ukwenza isiqinisekiso ukuthi njengoba bethi ene umfana sizombiza azosichazela ukuthi ene after utho simanzi njengoba ke ingane isikhona ingane ngalabamina ngabe ngithi ngabe ngcono ukuba uqalwa kwintombazane sisinti kubude ne uma simbiza umthethandaba sicela uba nesho ukuthi le ngane yakhe ngani ngoba abafethu abaningi sisindi nawe uyazi bayagqokisa amajasi omunye umuntu uthole ukuthi ingane izokhonza kuyena ngoba kumiwe kahle kuthi lo ongenalo ukuthi hhayi vele lona ulona vele uwukuthi ukuthi ukuthi kodwa egcineni ingane ekalo ongenalutho loku ekunothathi yonakhe so mina ngokwami ukuthi umbono wakhe muhle impela kodwa ngabe kungcono kube kuqala kwesaza lekuqala ukuthi uma simlanda umthethandaba ingabe le ngane yakhe nina ngoba ino sibuza lo mbuzo mhlawumbe ethi yena vele nabe vele nazo iyisiso sekuvele after sekukhokhile mhlawumbe ukuthi ingane yona umthethandaba ingane kamakhaya ingane kasithombe lonto sisindike izindaba isome ngokwami ngithi aqale kwesaza lekuqala kweqamba umfana uyabizwa ukuba vele sekuneshow ukuthi ka ingane kamthethandaba noma kasithombe noma kamagaya ngiyabona ukuthi sikumthethandaba lo
1: hayi mthethandaba siyakuzwa sibonge kakhulu sithatha omunye umlaleli size nawe okwakho ukuphawula ngalo daba emsakazweni izilo mzansi sobona
2: ya sesele
1: yebo njani
2: ngiyaphila mfowethu ukukhuluma neforeigner la ufambo kasithole ndinyathi
1: yeso
2: ya mfowethu yabona ngicabanga ukuthi umrengelele ngicabanga ukuthi iYesu elikahle lelo ngoba uyabona le uthola ukuthi umfana uyathe sethatha umaqondana wakhe asuke uthola ukuthi usemoshe ngalendlela le ingane zabantu mhlambe useno 10 weingane eyibonini abazo angezobathatha yabo kodwa bese ethatha lo oyivashion ukusho ukuthi nje uyena osawuyena osewumakoti wakhe lapha bamoshile ngiyibuzo ukuthi usuke bashiyela bani ngoba oqala nje unkosikazi akwengithi nje oqala nje mhlawumbe umuntu ekufanele umenze unkosikazi yilo muntu osuke uqale ngaye wamtholisa iy'ngane usungalandela-ke ngokungalandela ngabo kodwa umuntu engicabanga ukuthi lo somtholisa ingane uyena vese sekufanele ukuthi-ke akanabo wakho ngoba uma umshiya umshiyela bani uyabona so engisho ukuthi-ke lelisu mina angisho ukuthi uyabona angifisi ukuthi lelisu kube ligcine kuyena kuphela kodwa engathi lingaba yinto eyenzakalayo ngempela futhi ukuze kugwemeke ukuthi kwande iy'ngane ngale ndlela kwande kukhulelisana ngale ndlela umuntu nje uma ngabe esethole iy'ngane kulo amthathe amshade yikodwa yilo nto nje ngicabanga ukuthi nje into engingasebenza leyo futhi kube yinto evunywa uhulumeni ngempela futhi ukuthi into enjenganale kusho ukuthi nje uma ngabe kuwukuthi-ke awumthathi lona okusho ukuthi khona futhi i-punishment ozophanishwa ngayo ezokwenza ukuthi ukwazi ukuthatha lo muntu uma ungamthathi lo muntu okusho ukuthi nawe-ke awutholi lutho ngalokho yikodwa
1: ngiyakuzwa kakhulu fa siyabonga kakhulu umbono wakho asambe futhi siyobheka omnye umlaleli ukuthi uyibuka kanjani le ndaba nokuthi uthini nje owakho umbono umlaleli wezilomzansi izwi sobona
3: oh ntombi kamthweni
1: yes ninjani baba
3: sikhona wentombi kadlaba njani wena
1: sikhona nathi
3: hayi kwethu ukhuluma na exekhuluphele la mntakahle
1: shangizwe exekhuluphele
3: cha ungengelele wena mfowethu mina ngibone ngathi uyikhe phezulu naye sezobuza umuntu ngoba sekukhona ingane umbuzo wami-ke mashesi nebengawubuza ngigengelele ubani ozobiza umfana ambuze

0: obusubithi selengane ithathane yini ubani ozobuza umfana abazali bentombazane
1: abazali bentombazane kushuthi njoba phela uthi umfana bengabizwa abu obvious ukuthi shuthi abazali lapha ibizwe ekhaya uzobuzwa ngalokho
0: uyabona nje angathi ungqengelelwe ikhefezulu nje indaba umuntu mashezi mayezothatha umuntu ngeyosuku lokuqala bevumelana ukuthi ngiyakuthanda nami sengiyakuthanda indaba yokuthathana ikhulunywa ngaleso sikhathi ayikhulunywa indaba yokuthathana ngoba sekukhona ingane makuthiwa nje ngempela kukhulunywa iqiniso asiwulibalekele iqiniso umuntu ngosuku lokuqala beqala ukuvumelana ikhulunywa lakho le ndaba ukuthi kini kuhanjwa kanjani makiwa kini akuqali kube khona ingane ekugcineni bese kube ngathi manje khona umuntu ofoswayo futhi okunye engizokusho namashezi wangithi ngqengelela ikhe phezulu le nto le usuzobuza umfana ngoba nake sezathi ingane kwakho asibuyeke manje sibuyele ekuthelini iy'ngane zethu izona ey'hamba zethu bafana ziyolala khona okusho ukuthi mnabangaka abafana engizobabiza kwami efikelwe efike edakusiyena phinde kufikelwe efike efike edakusiyena lowo buzi wona ngizohambe ngibuza abafana mna kuthi bayithathane iy'ngane zami bephika ubani ongizoba naleso sikhathi sokuhamba ngibuza ubani ngabe ngcono bey'ngane zethu labafana ibona bafika emzikithu ngabe ngibuza umuntu engazithi uhlale efika la njalo ukuthi-ke usufike la usuzasile-ke ngiyakwazi uhlale ufike uyithatha nengane yami angikwazi ukubuza ngoba ngizothi ingane yami iphumile iyolala phanjani kanti iyolala eThekwini angazi mina ngizobabuza abafana kuze kube yiningi kwaphela iy'ngane zethu izona ey'ngathembekile ey'phuma yihambe futhi yiphuma phambi kwethu
1: ngokwakho ukubuka ubona ukuthi ingagwemeka kanjani le nto
0: ile nto izogwemeka amashezi ekuthenini ingane yakho hleli nayo egcekeni ukuze ngingafindi la uzobuza khona umfana esonile kwakho azi ingane yakho hleli nayo egcekeni ukuthi kanjani ingakafiki ekumitheni ingane yakho nje ohleli nayo egcekeni yazi ukuthi wangihleli nale ngane ikusiphi isimo ungaqali ukukhuluma ngomngane yakho isimithi ngoba usukusulethi
1: uma ukhuluma ngokuthi ikusiphi isimo ukhuluma ngasiphi isimo
0: ngikhuluma ngesimo sokuthi ingane yakho entombazane njengomama hlala kudlule noma isono ungene naye ekamereni uyibheke ukuthi sayiphethe kahle yini khona uzokwazi ukukhuluma into oyaziyo ngoba uma uzokhuluma ngoba isimithi ingane uzokhuluma into eyimpathumpathu umamaphela
1: ma ngabe ngiyibuza ingane izongitshela ukuthi iyiphethe kahle ngeke isho ukuthi ayiphethe kahle
0: ka mashezi musukuyibuza thatha ingane yakho udlale ucansi phansi njengasekuqaleni uyibheke uzokhuluma into oyaziyo musu utshelwa ingane into etshela ngomlomo bethi uyayivuma wena uzohamba ubuza abafana kuzoze kube yinini
1: ngiyakuzwa kakhulu ex siyabonga
0: kunjalo nje mashezi thanki
1: thank you baba alright uyibuyisela lapha emuva uthi hayi zibhekele njengomzali sobona
2: mashezi
1: yes baba
2: hayi kulula funa mina ngenze njalo ekhaya dadewethu nayithethe ikhulelwe nje udayishwana khona koyikhulela isethu ngoba ma uthi olinda oshonelwa yilanga inkinga esinayo-ke labo mama labo esinabo manje ngeke bavume ingane ihambe ye la ithanda khona ngoba phela yila ithanda khona lapha umamakeathi uyisesi ushona khona yozalela khona yenze yonke ngoba la ekhaya kunepleti elilodwa angiyitheni ipleti la ekhaya mina ngabatshela ngayitsheleke ngathi mina la ekhaya wazi sasibaba sinaye mina bengizama sogulela hamba khona
1: njengoba uyithuma khona uyithuma ndlelani ukuthi iyohlala uyabapha uyithuma ndlelani
2: ngifuna ihlale khona izizala iyobuya mhla ingane yakhulu iyishiye khona futhi ibuye yona meyithanda akhala umaka athi upha abantu iy'ngane awumuphi umuntu ingane yini ebizayo ukodla nokuthi umuntu ahambe phela ukondla kuyabiza
1: indaba enkulu kakhulu ileyo kondla kunokuphulumthetho
2: ukondla nje kuyabiza
1: sesengishola ukuthi baba yiphi esihambisa phambili ukuphuka ukuphula umthetho noma ukondla
2: umuthi ukuphula umthetho sukuwuphula phi eliphi eliphula umthetho
1: sengisho ukuthi umntwana ukuthi athole umntwana la ekhaya okuwukona engikubiza ngokuphula umthetho
2: o hhayi cha ngiyakuzwa kaye akahambe nje ayokondliwa ngale ngokuhlulekile ukuhlala la ekhaya
1: uthema uqala wathi wenza njalo wena kudadewenu nawe wathi akahamba yekhona wahlala kwabanjani mhlawumbe mungasali sushela nathi nje kancane
2: yakhulu wayitheta yakhulu ingane yaba yindala wabuya wabathi.

0: vamugane sari mugane wekukhathele kwaba into enjalo nje ngiye nanidaba futhi ngithi akunanidaba kodwa nje mayengihlanjela ekhaya
1: ekugcineni-ke
0: ekugcineni-ke mahlezi uma wakhipha mina ekhaya wathi lo muzi owababa ubaba wawuyena owashiya lezingane la akuphume mina angihluphanga-ke nami ngoba ngingase ngikhulile ngaphuma ngathatha umakoti wami ngaziphumela wathi ngizoshaya umthetho emzima ngoba omama abanjalo wathi le mthetho yakho oyishayayo uyishayinisa impela kodwa uyishaya kwakhe banomuzi wakho
1: so kuhambe kanjani-ke kowakho umuzi abakho abantwana wenze njani
0: nginabantwana bawu-2 njengamanje ngikhuluma nawe nje ngicambalela ngoba ngilalele ethu izolo bawu-2 ngihlala la eWestville ingane zami ku-site yonke
1: oh kuhambe kahle abazange baze basenze lesini
0: zaze ngathi 100% kusho ukuthi nje ngathi zona uNkulunkulu ngoba lena ngangibhele ngayifuni kwasekukhuleni kwami ngathi even ngisho umncane ngathi mina wami uNkosikazi ngeke ahlale nengane angayizali ngoba nami angifuni ingane angingayizali ngisho ekhaya angingasifuni ingane ephithizelayo zabantu bekhona iy'ngane ezihlalayo kuyoyichuza emafinyini
1: kulungile baba siyabonga kakhulu uthe ubabani esikhuluma naye
0: uhlobo
1: baba uhlobo siyabonga kakhulu baba
0: okay
1: thank asihlabele phambili mlaleli wezilomzansi sho njalo ke umlaleli uthi hayi ngcono avele yakhona yize sobona
2: Tom kamfini
1: yes baba
2: uba kampesheni okhuluma sawubona
1: baba kampesheni
2: yeah wentombi kamfino mina ngizohamba emazini kangcobo kukhona la esingayiboni kahle khona ngasolinye into eyinkinga sibuka into ngoba isiyonakele awukwazi ukuthi ungayofunza umuntu into ongayona uyabona iy'ngane zethu zisenkingeni ngazo esingazi ukuthi siwayigwema kanjani ma kuyona intombazane embalekele lo mfazi kuyothiwani iyoganisa ngenkani angithi iy'ngane zethu zifike bheke manje ukuthi okay la zinoti bese ziyangakhona uma kuyintombazane embalekele kuyothiwani mhlawumbe
1: kodwa zingaki kodwa iy'gameko la kuyintombazane ehambayo kunesigameko la khona kuwumuntu wesilisa othola ukuthi umshiyile lo wayesehamba
2: omasheza angithi siyalungisa la yabona uma sizobheka iy'gameko njengamanje yabona le GPV kuyimanje eyenzakalayo ingoba azika phezulu ithumbo mokuqhumbuza hamba uye phansi ukuze ethole umuntu
1: ngiyakuzwa baba
2: yabona ukucosha ithumbo yes
1: all right asiphinde sicashe-ke omunye umlaleli emsakazweni izwi all right ake sigijime sithi ukuphuthuma ngapha sesibuya ngoba sekume kanje
3: Hey mapapa,
4: uthi
3: sokuyiqinisa ukuthi la majita azenzeli imali ngalo qokelele class.
4: Kalula kanjalo bafo.
3: Kodwa nhloboni yeclass abayifunayo. Noma bathatha noma yini.
4: Lo mjita uthe uma uphethe nje ibhodlela lokudla noma leyiphuza, uyapopa ba. Yeah, yena nje ungena emathaveni, eyibhaza nasemcimbini ethile. Kumele nje uhlale uvula amehlo.
3: Uma usuka lapho, uzitholele indawo ephephile yokwabeka bese uthi buyback center.
4: Kunjalo, yilapho uguqula khona iclass uyenza imali.
3: Hey madoda, sonke lesi sikhathi silokhu sidlula amabhodlela kanti sidlula imali.
4: Asinayenge baba.
3: Qokelela, recycler, popa. Thumela iWhatsApp ku 073-809-8467 ukuze uthole iBuyback Center eseduze nawe. The Glass Recycling Company.
5: Hey, ngiyalithanda idolobha lakithi. Kodwa sekuyisikhathi eside kakhulu manje ngibheka ngazonke ngicabanga. Sifanele okungcono kunalokhu. Amanzi ahlala ngekho insuku eyiningi. Imigwaqo isiyonakala kakhulu. Yazi, izinto azilungiswa neze. Angiceli bukhazikhazi, ngifuna nje ukuthi iy'nsiza eziyisisekelo zisebenze. Futhi ngiyazi ukuthi zingasebenza, ngoba sengikubonile lokwenzeka lapho iDemocratic Alliance iphethe khona. Ngifuna idolobha lakithi lisebenzele nje wonke umuntu. Ngakho kulokhu, kulolu khetho, ngivotela iDA.
6: Imibono eyeqembu lezepolitiki ayihlanganise lutho nezwi lomzansi FM.
7: Izwi lomzansi FM.
8: Izwi lomzansi FM.

0: ilizwi lomzansi.
1: Right, yes, Kamila Pambili, emsakazweni izwi lomzansi, 98.0, sithatha ucingo lwakho, sophinde sihambe siyobheka imiyalezo la, laphaya ku 0638208448, izisobona?
2: Ngomkhampina.
1: Yes, waba njani?
2: Yaphila thina njani wena?
1: Sikhona nathi, ubani lo?
2: Hayi, ukhuluma noSipho Senkosi, mfana kaNxumalo la isikweni.
1: Yebo, Sipho Senkosi, Nxumalo.
2: Yabona ngijwayele ukuyilalela le nsizwa kaNgcobo. Ijwayele ukushaya isikhonkosini. Uma phela-ke alikho isoko elingenasici. Ayikho into eyohlula ukuthi zibanjise emaphupho. Ingane yakho ayifundiswe wena ikhula. Hhayi, kuzoyithathisa iy'ndalo ukuthi uzohambe utshela umfana ukuthi akakakakonzi. Ibikade ziphuma bekhona, zilale endaweni bekhona, bangayibuzi. Usuzoyibuza ngoba usizele. Yabona nje, silahlekelwe thina isintu. Yabona umeke sabuyela esintwini. Iyona nto lezo kwenza ukuthi into zethu. Yoba izinto zimaqembuqembu kanje nje emhlabeni. Phina sishiye okwethu. Bathathe okwezizwe. Ngeke uNkulunkulu sidubile nje thina. Yawubona kumabhethibhethi nje. Engathi nje besingabuyela emuva ntombikampilo. Noma okunye kungeke kusaba nyamashi yengasendlini. Kodwa asigcineni into zakithi yizona ezisiphilisa. Amen.
1: Sabonga kakhulu baba. Asithathe ke siyoqalaza ukuthi uthini omunye umlaleli emsakazweni wakho yizwi lomzansi isikhathi manje 7 minutes before 11. Yizwi sobona.
3: Nkosazana Mazala.
1: Yes baba.
3: Nkosazana umfana kaphule mina ngithi mina kule issue lena ngicabanga ukuthi ngoba kuthi prevention is better than cure. Ngicabanga ukuthi into yokusiza kule sasha ukuthi kuzame ukuthi kuyoreviewa lengunguthela yamalungelo anikezwa. Yabona manje ngikhuluma ngathi mina engiye ngayibona eminyakeni nje imbala ezweni ngisenkantolo. Ifuthi omunye umangalele uyise umangalele umfana ukuthi umfana wakho umshayile. Ngokuthi uyise ubengenaye ummeli, umfana unommeli. Umfana umfana ukhomba imvimbo lemshaye khona. Wathola umfana bekuyi-defense ngoba futhi ubethamdisiplina nasengengane yakhe, yabo. Wayihosha bekade emdisiplina ngayo, umfana wayibamba, wayiphinisela kuyise, bekuyise ukhomba imvimbo. Kodwa lamlahla icala, noma ungahotshanga, lamlahla icala uyise. Defense ngoba umfana ubeyivikela ngoba ube naye yini, ube naye imneni. Wezokuveza ukuthi ngathi yena umba wakho ubengasa-amina yena. Bekufuna ukuthi uthathe induku wena ongenani uyilahle, uyidestroye, ngabe bekunokuthi umshaye. Sengikhathi ukuthi-ke into yosiza ezimeni ezinjena ukuthi kuqale phasi kuyocutshungulwa namalungelo lengunguthela yamalungelo agcine ku-black right, ikakhulukazi iy'ngane, iy'ngane sezikhula azisasengesimangaso. Lokho mbuze nawo.
1: Ngiyakuzwa baba, ngiyakuzwa kahle kakhulu.
3: Hayi, mawungena mbuzo-ke ngiyabala, sengingabala papayi.
1: Kulungile baba, siyabonga. Ukhala ngamalungelo ukuthi engathi ngake kubuyele khona kula malungelo anikeziwe ebantwaneni. Mhlambe ke kukhona ungalunga mangabe kungenziwa kanjalo ngoba yabonakala impela ukuthi cha yona iphumile esandleni. Asihambe se emnyalezweni abalaleli abayithumele siyobheka kuyona ukuthi kumeke kanjani na njengoba kukhona inombolo yethu kwaWhatsApp esisebenzisayo. Sophinda futhi sihambe sizobheka ngapha kume kanjani ingcingweni zakho. Alright, sixoxe kakhulu ngalokho. Asihambe siyoqalaza ngapha nangumlaleli.
4: Hayi, mina owami umbono ya kungasebenza lokho ngoba kungenza before nenze anything nikwazi ukuthi nicabange ukuthi iy'ngane izoba yinkinga kangakanani, kusho ukuthi kuzomele lowo muntu abe prepared. Kodwa nawo inkinga-ke bamithisane ezikoleni. Mawucabanga yini ungayikhuluma nomfundi umnikeza u12 month enza u grade 11 enza u grade 10. Uyabo? So sicabanga ukuthi ngaqala kube ichallenge wayileyo ukuthi izingane zikwenza lokhu yisase esikoleni. Mhlawumbe kuba zikwenza seyiphumile ke masukuba ukuthi lo muntu vele mhlawumbe uyatohoza noma kanjani. Mhlawumbe lo 12 month ngalo 12 month awusizi lutho. Uzomnikeza umuntu 12 month efunda isikole uthi naphuma esikoleni inze njani. Yabo? So mina ngicabanga ukuthi intombi kaMfino nje ayanda indaba ye prevention nje mayisiqalile nje ukubona ukubona ingane yangena ku-adolescent stage ingene nje ihambe yofaka umjovo ayike enye indlela ngoba vele manje izingane imitha zincane yabo zimitha zincane aqala nje yathomba hambe yise clinic umzali ngoba manje iresponsibility yethu abazali ukuthi sithathe iresponsibility ake ngibonke.
1: Asibonge futhi nathi. Ngiyazi umlaleli uthi uzokhuluma nomuntu ofundayo, usafunda isikole. Umuntu ofundayo angithi unekhaya, umuntu ofundayo unabazali. Bakhona abazali likhona ekhaya kulomuntu ofundayo. Mangicabanga esikhathini esiphambilini beyikhona into ethi umuntu mawuke wamtholisa umntwana lowo muntu use umngakho umshade emlobole. Beyikhona into enjalo. Ngicabanga ukuthi mayikhuluma kanje umfundisi uButhelezi uyisusela kakhulu lento enethi vele into le eke yabakhona. Ngiyacabanga ukuthi khona igameko noma abantu esengengabezwa abakhile namhlanje abake baveze ukuthi yazi ngangisafunda isikole kathiwa ke mfana ngoba usuwenze nje osho ukuthi ke manje wena usubona ukuthi uyindoda waphazamiseka ke manje kanjalo kafunela ukuthi akhulise umntwana wakhe ngoba nangiphele umntwana usekhona njalo njalo ngoba isikhathi esiphambilini izinto bezenziwa ngenye indlela esihlukile kunalendlela ezenziwa ngayo njengamanje.
0: Madlaba uyaphila ekusini no umuntu uyaphila mfethu nami ngiyakuzwa nawe uyaphila usibusiswa kalithulo kandingezi. Hey ngiyamuzwa ubaba uthula sizwe ebuthileza umbono wakhe. Ikinga madlaba iqala la noma kungandile ngaleyo ndlela. Kodwa uyazi ukuthi inkinga isenganeni zethu zamantombazane. Ingane zethu zamantombazane njoba sila emsebenzini. Ziyahamba ziyoma emagqumeni zibiza abafana. Zibize lama boyfriend azo. Lento iyona edala imbangela yokuthi abafana badlale ngazo bazenze lezi zinto abazenza zona bathola ingane bese beyabashiya ngoba abazivezi kubafana bene value ngoba awumazwele ukuthi umuntu usuke eqomelane emncane ebese futhi ezishibhisa kumfana kanti ukubuya eziqhenya azigqaji ngaye ngabe nomfana uyamhlonipha inzima amadlaba ngazi kodwa aya ngobunu uzosebenza kufanele mhlawumbe siqale silungise ama side wonke then ke bese sidila ne side elilodwa.
1: All right, usho kanjalo umlaleli asambe siyobheka u Tom Newton.
5: Ibingelele masini nabalaleli mayelana na lezi ingane ezithola abantwana sencane ezintshola ukuthi ingane iyafunda yabona ikusasa suke ngempela selingasekho kodwa yazi ukuthi kufuna abafunde ukubona ihlazo empilweni yabo nokuthi ikusasa iyaphela makwenzeke ngoba ziningi izinto ezenza lengane ozozala uzoyibeka kapi uqala nje uzosebenza kanjani isibongo sayo mhlambe lo baba umazi kahle ukuthi uyisikhatsini mhlambe usamona semehlweni nje ukuthi uphi lo baba kufuneka balisabe ihlazo balisabe impela. Enye into eyasuyabheka futhi yabona lokhu preventa umuntu ahambe lala yonke indawo kwasengena notshwala umuntu angazazi ukuthi ungubani yabona nje azinikele izintweni kufuna la emhlabeni umhlaba la okunyusa la phezulu ekhanda lakho yabona ufocus empilweni yakho ifunayo ekusasa ungahambi uqhuzuka yonke indawo.
1: Usho njalo ke umlaleli siyabonga kakhulu simbambe la kafishane seyindabeni zokubumbana kwehora le 10

0: ayithola esekhulelwe. Ehe. Eh ngiyakuzwa ke mawukhuluma ngalolu hlobo kodwa akusiko wonke amantombazane ayilolu hlobo.
1: Siyaphila kodwa sisi.
0: Alright, ngicela simbambe kancane umlaleli siyabuya.
2: Sifanelwe ukungcono kodwa uhulumeni wamanje ugombela kwesakhe abantu belokhu beqhubeka bephila ngaphandle kwezinkonzo eziyisekelo ukukhwabanisa kudlangile udliwa imali imtholampilo ayikho amanzi ahlanzekile owabonwa akukho migwaqo akukho izinhlelo zokuhambisa indle intuthuko ayifiki intsha ifundile kodwa ayisebenzi isikhathi sokulinda siphelile ukhetho liphambi kwethu ukunqoba noma ukufa votela EFF.
3: Imibono eyeqembu lezepolitiki ayihlanganise lutho nezwi lomzansi FM.
4: Izwi lomzansi yizwe umehluko. Izwi lomzansi umsakazo wakho uthandayo abasakazi bakho bathandayo ubusuku nemini 24/7 ku 98.0 FM.
0: Alright, asiqhubeke nomlaleli bese simcaphunile.
1: Sizindile. Hawe mashi, sicela ukubuza akwazi uact kwesistori lasesizulu. Mahlambi ngiyakufanisa. Makuthi singathi ngiyakufanisa nomkufana wabantu. Bese ngena odabeni lakho ke mamalo kumashezi. Hayi. Abantu besifazana namashezi inhlonipho iphela phela kudala nje. Izinto zona ngo-1984. Banifana abaningi bayiphethe mashini ngoba mshingane incane ziyaphuza ziyajola sino 16 azali baba ziyekoleni bayilala abafana into ihle siyibuka nje ngisayiduze kwesikole ngihlezi ngiyibuka nje ayihlonipho bheme insaka ingaze amantombazane usikhotheni nje njengeke isenzeka lutho nje umalokhuza ngeke kusenzeka lutho. Wena nathi benibisise sithola oma wey'ngane awusamthoni into esibani uklini nje o-right uqana umndeni usushiyathola uthola umuntu osifazane kade elala abantu yabo une-experience eningi yonke-experience ney'nkinga nje mashiza akangibonge ngixhosa ukulula
5: ngiyabingela ntombi kamfino hhayi inkulumo ekho ngiyayizwa mina kwama umbono uhulumeni ashaya umthetho ukuthi impela umuntu ume wathola nje umuntu umthwesa ingane buphoqa umhiuyeni unkosikazi lo bambe ushelisweni unkosikazi impela kuphoke mphathi kahle impela uhumeni amgade nje ngoba ufuna kwendawo kodwa alekhume njengonkosikazi wakhe lo muntu lo le nto ingaphela ngiyafinishi mwamza simuntu wathi womoya forever lo muntu lo njengonkosikazi wakho ungasiza umuntu mamfeni angibe ecaleni lo ugagane lolu phezulu gobhogobho siyabonga.
0: Sibonge kakhulu. Angicaphuna lo mlaleli ngapha ngoba siye kuDr. Ncobo emsakazweni izilomzansi.
6: Ngibingelele ntombi kamfino nabalaleli. Ukhuluma nomthokozisi Sithole eMlazi. Ngithi mina ntombi kamfino konakala ukuthi kube khona lamalungelo akhona. Kwaphela amantombazane noma abantu besifazane abanesikhwele ngabo lamalungela aqeda ukuthi umuntu wesifazane abe nesikhwele ngaye ngoba uma unesikhwele ngawe ngeke umzimba wakho usetshenziswe ungakhokhelwe kodwa uma ungenaso isikhwele ngawo uhamba ngamalungelo uzosetshenziswa umzimba wakho ungakhokhelwe ushiwe kanjalo ekugcineni mangabuyelwa nje qala intombazane yayikwangachazi ukuthi masivumile isimvumile umfana phalele kuyolalwa intombazane yayimthatha ithi hamba ekhaya imkhombe ekhaya athi uyayithinta ithi hamba ekhaya uyokhokha lento oyifunayo uzayithola kodwa qala ekhaya.
0: Asimonge kakhulu sithi kuyibamba imoni yabalaleli sebesiqhubeka ngoqhubeka kohlelo okwamanje sambe siye kuDr. Winnie Ngcobo emsakazweni wakho 98.0 FM sihlele kamnandi sidingida nje udaba siyalibukusana lulandela ke amazwi esiwathole ekhulunywa lapha ya lowo ko umphathiswa oze kubusa nokubambisana kanye ke neindaba zomdabu kwaZulu.

Dala umfundisi othula sizwe ebuthelezi eveza amazwi ukuthi ukube kuyangaye ngabe uthi ma ingane isizelwe umfana kabizwe anikezwe inyanga ezu 12 ukuba achaze ukuthi ngabe lengane uzoyithatha nini. Ilodaba ke sizwa nje imboni yabalaleli phezukwalo ukuthi babothi lesi simo singalungiseka kanjani ngoba sona sithanda ukuba simi sibona sala sesiyinsakavukela sesiyinto eyandile kakhulu ukuthi umuntu akhulelwe ashiwe akhulelwe nomunye ashiwe kuyothathwa omunye ngesinye isikhathi bangabe umuntu eseyimisele ngokuthatha ukuthi lesi simo sinqandwa kanjani. Cabanga ukuthi lo mqondo ufika lapho khona ecabanga uqonde lesimo singanqandwa kanjani. Imbono ke siyayizwa abalaleli bayiveza bomsakazo izilomzansi. Okwamanje ngiye ngapha siye kulapha ya ku Dr. Ncobo. Ukhumbuleke emlaleli ukuthi njengoba ngiwasile ukuthi namhlanje umhla ka 9 kodwa kusasa kuyobe kumhla ka 10 inyanga ke le kwa October lenyanga inalo ke futhi uhlelo la khona kusuke kuqwashisa khona ngezifo ezithinta umqondo noma kukhulunywa kakhulu ngazo na njengoba kuyisimo ngempela othola ukuthi sihamba sihambe sihlasela abantu abaningi ngokwahlukahlukeka nabanye abaza bagcina sebenza izinto ezibuhlungu ngohlobo olumangathisayo ngenxa yayo lenkinga. So ke namhlanje na njengoba kumhla ka 9 sibone kukuhle ukuba ke sixoxe ngalolu daba kafushane laphana no Dr. Ncobo emsakazweni wakho izwi lomzansi FM. INingizimu Afrika ke inyanga yokuqwashisa ngempilo yengqondo ekuqashelwa ke kakhulukazi ngokusemthethweni kulo lonke lolu suku u-October ke inyanga ka-October egqama kakhulu kakhulu lezi zimo ezifana ke nokuqindezeleka ngokomqondo kuningi kakhulu ke bakithi izifo zengqondo ezahlukahlukeneyo ezisuke ithinteka ngayo ke lenyanga. Ucwaningo ke liyabonisa ukuthi cishe abantu baseNingizimu Afrika abawu 26% bahlushwa ke ukucindezeleka kakhulukazi emqondweni. I-depression inkinga enkulu kakhulu khona i-stress abantu abanaso ngenxa ke ungathola umsebenzi abanye social challenges othola ukuthi adlala indima enkulu empilweni ke yomqondo yabantu kulezi insuku. Ukubukusana ke no Dr. Ncobo sibheka indaba ye depression ngasokele sesikhathi.

0: before 1990 la abantu bakuthi bebulalana kubuhlungu phethu kugaxana ngamathayi emqaleni kunzima ezweni lethu kodwa ayitshela ukuthi iyohlala phansi bamba umthetho kube kuhle ezweni lethu bengazi ukuthi emva kokuba siqede izimo esasibhekene nazo phambilini ukuthi sizophinde futhi sithwale uluntu abatiya ngabantu bokufika ezweni lethu kube yibona sebesijelana ngamatshe benze yonke into le efana nalena ubuhlungu umfethu ezweni lethu ngiyamblema noma uhulumeni obengesikhathi from 94 oba sasiyitshethi ngo-94 sovota siyohlala ngenkululeko ezweni lethu oba vele namanje washo wathiwa yinkululeko okungikhathaza kakhulu Thombe ukuthi kunale nto ekesigqugquzelwe ngayo uma kuzofika isikhathi sokuvota kuthiwa sivote ngoba ivoti liyilungelo lakho futhi liyizwi lakho kodwa manje bese ngibuza ukuthi liphi izwi lethu uma sekwenza kanjena sihlungeza abantu bokufika na uma sekani bokufika mabahambe ezweni lethu kodwa namanje kube khona abavikeli babo ababavikelayo esithi bangabaholi bethu eyi kubuhlungu Sithombe ezweni lethu
1: kubuhlungu yini buhlungu ngoba maningi amaqembu ezepolitiki njena
0: noma engaba maningi Sithombe angithi angizwa Sithombe ma ngithi ngavota ngo-94 ngivotela ukukhululeka ukuthi ngiyokhululeka noma engaba maningi amaqembu
1: uvotele ushintsha kule minyaka esezibe khona inketho njena ubuphisi nelodi iqembu noma bekumakanjani kusimanja
0: Sithombe belong says endaweni eyodwa nginqeni ukushintsha isibongo
1: ukhala kuphela
0: ngikhala ngithi mhlawumbe ukukhala kwami ngoba vele igama lithi
1: uyindoda enjani ekhala kuphela
0: hayi phela ukukhala kwabo belindoda igqumela ngaphakathi impela ayikhala
1: uthi because ama elections amaqembu ahlale beka iy'nhlelo zawo nemibono yawo kodwa while ukhala ngale meta but lo qembu lelo limeke yona futhi le meta okhala ngayo kube khona lele lithi lamsana nale nkulumo yakho ngicabanga ukuthi kodwa ngenzeka ukuthi ashawa nihamba nabadumile njaba vuka
0: no afambe
1: uyaphika
0: nabadumile afambe nabadumile
1: avuka yini phokuphumelela lawa ami alokamo dabeni lokuthi abantu bokufika alamsani nabo avinjwe yini ukuthola amavoteni
0: ukuthi manje bakhulumana bekube beyishintsha Sithombe ngefana nje vele
1: njengalephi
0: angithanda ukugagula amaqembu abantu kodwa ngikhuluma lokho engikhuluma ngakho Sithombe ukuthi mnalokwawancumala ngabe ngishintshe ngibe umkhizi
1: ngoba
0: ngitshethi lokungama esibungene sisodwa kodwa namhlanje ngiyabona ukuthi ayikhona kunzima sithole uthayela kunomoya kulukhulu mfethu ngiyamblema uhulumeni ongokuqala owathi uhulumeni entandeni ngabantu ngiyamblema ngoba kunjenjenje isimanga sakhe mfethu ukuba akayenzanga le nto ayenza ukuthi adeda bokufika bangela abayenzeke yonke le nto
1: manje wenze
0: njani angilo Tom
1: uze kwenze njani manje
0: hayi Sithombe yikho nje ukuthi ngisome izandla mfethu akukho yikho ukusimela izandla zami ngoba ekuvote nangiyikho nje ukusimela izandla nje kumanje mfethu hayi ngikhathele mfethu ngikhathele ngudala
1: hayi usavotela lodwa
0: ngeke ngikwazi ushintshe isibongo Sithombe
1: ukhalela mfo
0: kulungile inkonzo yezandla ke manje ngihlale sona isibongo sami lezo inkonzo yezandla
1: yabonga mfowethu kulungile
0: hayi mfowethu yabonga
1: shap yabona uzithi ungathuthi nje I surrender 23 minutes to 2
2: teta no sawuti sifuna ukusebenza
1: ikusasa lethu sabona
3: sawubona Sithombe njani
1: siyaphila njani nena
3: siyaphila hey sikhuluma ngesimo sekusasa lezwe ngesimo sesizukulwane esizayo abantu bayihlanganisa nendaba yeyibonge iyahlekisa iyadabukisa in fact sikhuluma la ngezwe abantu babuka ukuthi ngeze beshintshe
1: into enzima kabukabi leyo kushintsha isibongo
3: no inhlangana kuzona izibongo zethu izibongo zethu sizalwa nazo abazali bethu okusempeli sizalwa nazo abazali bethu inhlangano izinto esizithola la emhlabeni bese uma siphila sifuna ukuthi impilo yethu ihambe ngalendlela esojabula ngayo uma singajabuli ngeke usho ukuthi umunye umuntu owesilisa noma owesifazane uyothe phathwa kabi umuntu athandana naye ethi hayi sathandana sathandana hayi ngeke ngokushada ngisho kunjalo ngisho ngikhiphihlo

0: umazisi. Kodwa uma ngabe ufaka isicelo sokuvota uzovakashela iteshi, uyakwazi-ke futhi ukuthi unga-SMS-a inombolo yakho kamazisi ku-32249. Kodwa leyo eyabantu kuphela abafaka isicelo sevoti elikhethekile abazoya ey'teshini, bona kuphela bakwazi ukuthi bangenza nge-SMS. Kodwa-ke laba abantu abangafaka isicelo sokuvakashelwa emakhaya, bona bakwazi ukuthi bangakwenza kwi-website online, okanye bangadownload i-form bayigcwalise bese bethumelela umuntu abahambisele emahhovisi aka-IEC okanye ayeleyena emahhovisini aka-IEC. Kepha asiyithathi i-form e-emailiwe ethunyelwe nge-email. Udinga ukuthi ungayilethi i-form angabe uyidawunlodile noma uze wena ema-ofisini uzofaka isicelo okanye online.
1: Bese uthi-ke kuleli-ke lokuvakashelwa kuyemakhaya lona luhleleke kanjani?
0: Ukuvakashelwa kuyemakhaya kuzokwenziwa ngawo umhlaka-2 okanye ngomhlaka-3, nakhona lapho iy'khungo zobe zivulwe kusuka ngo-8 kuya ku-5 ntambama. Abantu abazobe bejutshiwe ukuthi bavakashele labo abasobe befake iy'celo zaphumelela emakhaya bazoqala ukuthi babasebenze u-after u-8 ekuseni kuya ku-5 ntambama. Kuyaqhuqhuzelwa-ke ukuthi uma ngabe ufakile isicelo wase uphumelela kusona, uqinisekise ukuthi ukhona ekhaya kuleyo address osuke uyifakile ukuze babefika ba-IEC bakwazi ukukufica. Ngoba kungenzeka bafike ngomhlaka-2 kanti futhi kungenzeka bafike ngomhlaka-3. So kucelwa ukuthi kuma ngabe unaleso sicelo uhlale ubalinde, uma ngabe uba nendlela uzuyithathe ngoba sebeze bafika bazokusiza ukuthi bakuvotise. Kanti kulaba abazobe befake iy'celo zokuvakashela ema-voting station abey'khungweni zabo, zizobe zivuliwe nazo kusuka ngo-8 kuya ngo-5, okusho ukuthi bangaya nanoma ngasiphi isikhathi, either ngawo umhlaka-2 okanye ngomhlaka-3, ngoba iy'teshi vele zizobe zivulelwe bona labo kuphela abazobe befakile iy'celo ngaphambili kokuthi kuvalwe. Njengoba kuvuliwe ukufakwa kwey'celo kuyoze kuvalwe mhlaka-12, ngomhlaka-12 Monday ngo-5 ntambama. So abantu abazobe sebe-attendwa-ke ngomhlaka-2 and 3 kuyoba yilabo kuphela iy'celo zabo zobe ziphumelele emva kokuthi beyifakile.
1: Cha, kuyazwakala because bese ngifuna ukubuza impethu kulaba ke abasuke bayifakile zona iy'celo, bavota nini-ke ngokukhethekile njengoba sokuveza ukuthi hayi kuba umhlaka-2 kunjalo?
0: Kulolu khetho lolu esikuyona njengoba lubekwe laba umhlaka-4 November, kusho ukuthi-ke uvota okhethekile-ke kuzoba ngomhlaka-2 nomhlaka-3 ngoba kuye kube iy'nsuku ezimbili ezibekwayo ezingaphambili kwalolu suku lokuvota.
1: No, kuyazwakala sesinomcebo. Mhlawumbe-ke kokunye-ke okungaba khona, ya ngicathi-ke mhlawumbe sikwazele ukuthi-ke sikhave izinto ey'ningi sithi-ke zibalulekile because okunye mhlawumbe engikubonayo le ndaba yokuthi-ke uma ngabe-ke uvota mhlawumbe ngokulandela umthetho, mhlawumbe let's say umuntu uvota ngasekhaya and lowo muntu mhlawumbe akakwazi ukuthi aphumelele esiteshini njalo njalo, usuyicacisile ukuthi kulawo bantu laba sithi-ke bangena ngaphansi kwama-special votes kuphela okwamanje u-IEC yathi uqhuba umkhankaso wabo. Ngithi
0: kukanjalo impela Msakazi, kodwa-ke kumele asifake isicelo sokuthi ngicela ukuthi ngivakashelwe emakhaya, ekhaya noma endaweni la ngake ngihlalela khona, ngoba angizokwazi ukuthi ngingaya esiteshini ngesizathu sokugula noma sokukhubazeka. Kodwa laba abathi bona bayakwazi ukuyiyela, iy'nkinga nje kungaba ukuthi angizoba khona ngomhlaka-4 kodwa ngiyaphila ngikahle, ngingakwazi ukuthi ngingele esiteshini ngalezi nsuku ey'khethekile.
1: Okusho ukuthi noma esifakile isicelo sokhetho oluyi-special, mhlampe-ke bese kwenzeka ukuthi-ke ingaqondani, mhlampe abakwa-IEC ma bezomvotisa ebese bengamfici mhlampe ekhaya njalo njalo, ikhona mhlampe enye indlela uma ngabe phuthwe ilolo hlelo lokuthi ufake isicelo sasesiphasa sokuvota ngokukhethekile but wagcine engavotanga ngalezi iy'nsuku ebeyibekiwe zokuvota ngokukhethekile, uyakwazi aqhubeka kodwa ayovota ngokhetho olujwayelekile ngomhlaka-4?
0: Kunjalo impela. Uma ngabe nje lithuba noma ngabe ubusalile isicelo saphumelela kodwa wagcina ungavanga, usazokwazi ukuthi ungavota ngomhlaka-4. Ungakwazi ukuthi ngomhlaka-4 ngalolu suku olukhulu uhambe uye esiteshini, uzokwazi ukuthi ufike uvote.
1: Hayi no, kuyazwakala. Sinomcaba mhlawumbe likhona lakho lokugcina, mhlawumbe ofisa ukuthi-ke lugcizelele noma licacise kuyena kumlaleli, bese-ke usipha zona-ke iy'nombolo kumuntu mhlawumbe ofisa ukuqhubeka uthole-ke ulwazi olwanele kulolu daba.

0: kodwa awazi ukuba ungenze njani ukukhulisana ibusiness lakho kuze likwazi ukwenza inzuzo. Khangisa ibusiness lakho nezwi loMzansi manje ngamanani aphansi. Njengoba sibungaza unyaka singene kuma office amasha, sinama specials amasha sha, sithinde kulezi nombolo ukuze uthole kabanzi. 031-309-1705 okanye usithinde ku 067-105-3988. Uzoyithola kanjani uhlezi khoneni? Izwi loMzansi, izwi mehluko.
1: Ushukela uphazamisa izinto eziningi emzimbeni yethu, ngisho umuzimbala uyawa ngenxa yokuhlushwa ushukela. Ingakho ke ekhemisi yaseStressless sikufakela umuthi kashukela. Lo muthi uzokusiza ukubalansisa ushukela wakho emzimbeni, noma ngabe ushukela usukuhlupha isikhathi eside kangakanani, wakuhlupha iminyaka eminingi kangakanani. Awuvakashele ekhemisi laseStressless uthole usizo ngomuthi kashukela. Lo muthi ususize abantu abaningi impela, sikhuluma nje sebephila impilo ejwayelekile. Ikhemisi yaseStressless itholakala ku-Anton Lembede, Sangro House Building Shop No. 2, kapesheya kwaseShoprite. Ngeminye ke imininingwane ungafona noma uWhatsappe ku 079-553-0080.
2: Izwi loMzansi, yizwa umehluko.
3: Twelve minutes after 6 o'clock, sawubona igama lami Phethwe Ndimbolompolo, uhlelo ezakudala Serious Old School Music. Siyangena-ke kulona njengamanje uhlelo-ke, kanti ngaphambi masiqhubeke nohlelo, hleli senza lokhu esijwayele ukwenza ukuthi siqale lapha kubaba uMsomi noMdali.
4: Mangenza
3: baba.
4: Ngiyaphila mfowethu.
3: Siyaphila, sezwa ngakuwe, kodwa ngiyezwa ngathi namhlanje ngathi impilo iphezulu nje.
4: Uba kumele?
3: Yeah.
4: Hayi, into ziphezulu ya.
3: Hayi, nguzwa indlela.
4: Hayi, bangenza impilo osisikhathi uzenzela wena. Ufuna ukuba nempilo ohlala ukomplaina. Lezi ngeke inkinga. Ufuna uthi mangenza ungena imali, ungena lutho. Athi umuntu kunjani? Ha, bangisoluthu khamba kahle konke.
3: Oh, okay. Sibadidise.
4: Udidisa nosasha, athi sathanda ukuthi ngiyamgadla, ngiyamgadla. Ufana noma ungena imali. Okungena esitolo nje, lesitolo ezobudla uhlala uhlahlala. Bathi ngakusiza ukuthi hayi ngiyoka manje ninganginika amanzi. Hayi, banginika amanzi. Ngisuka nemini mhlawumbe emva kwa 20 minutes bese uyaphuma uzothatha uflow vungula, uhambe uvungula. So umuntu okubonayo uzothi mani lo muntu ngiyamgadla usakungena lana adla inyama ayisebenzi njewami.
3: Into engihlekisayo ukuthi khona la ngayengayenza khona into enjalo, ngacela amanzana olamula. La kuphuzwa khona iphuze iphambili. So bafika labantu bathi, oh hayi, namhlanje uthi ubona ukuthi nje ngcono ungashaya, ushaya amanzi
4: ecwande. So ngisho mangenza ezinye izinto esizenza mangenza izinto zethu zibhede ngoba uvumela isimo.
3: Yeah.
4: Ikusana nesimo mangenza. Kufana khona into engashelwa umanga, ngisemncane. Bathi uma ugula, uma uphethwe yini isibhobo yini, bekuza abantu kunjani uthi hawu ngiphila saka ngoba ngoba uzokhuluma iqiniso, khuluma kumuntu o-wrong anti wena okushayayo.
3: Wabe seyazi ukuthi ho izinto zakhe ziyasebenza.
4: Aqinisa kakhulu, aqinisa kakhulu. Yabo uthi hawu nankinga, nginenkinga nencane nje kwakula lokwazi sakwazi.
3: What did this?
4: Ya, so nami umuntu imuhamu phezulu uhla khuluma ngqinisa ngoba vesana ngiyabhilivela mina ukuthi funa u-accept izinto ezinhle kuwena, usi-accepta ngezenzo zakho, futhi lezo zinto uzihehla ngokukhuluma kwakho.
3: Hayi, sizwa kahle. Kodwa-ke phela usilekelele la ekutheni-ke sikhulume kahle lokwempilo kuphelele ngokuthi uma kubheda uzosisiza.
4: Hayi, mhlawumbe sengisho kubantu nje wena amanqinisa nje umuntu uma ebuza he ujani empilweni yabo.
3: Ya,
4: kodwa nje hayi namhlanje amanqinisa ngiphethe kona mangenza la ubalaleli unomuntu ekhaya uyagula mancinza akasindi ayi dokotela bathi udokotela asifuni lutho kodwa uyanciphe umuntu
3: yeah
4: ziyavuthuka inwele
3: yeah
4: nazi nezikhomo
3: eyi
4: uyanciphe umuntu nje kuphela uthi udokotela athathe izicubu adokotela hayi ngokwani mphumela lo muntu uphile saka
3: akaboni lutho
4: ngokwani mphumela le ngithathile uphile saka

0: namhlanje nazi somnika indukuyo lo muntu mancinza ukuthi hayi nje akathi qinqo akathi qinqo manje akathi qinqo mancinza angikhulumi ngane kwani ngikhuluma nje abantu insuku ezihlanu kuphela mancinza
1: ine ayigama le
0: hayi nayigama mancinza ayinayigama
1: okay
0: kodwa eseduze kwayo
1: wanipa
0: une appetite kodwa awazi uphethe wena uzokusiza mancinza lena eyokuqala mancinza unwele
1: uhlanganisa ufaka unwele
0: mancinza ngiyacela abantu bangagundi inwele zabo umuthi lona mancinza
1: umuthi igama lakuthi unwele
0: ya unwele ngiyabaza abalaleli phela bazokumangaza kuba nje khona abafuna izinhlelo zabo cha unwele umuthi
1: yeah
0: kuba kanti umuthi wena mancinza noma kuthi unengulaza noma kuthi unecancer icashile noma kuthi unecholesterol ukuba khona kwawo lo kuyakwazi ukukhuphula amasosha omzimba mancinza
1: umsebenzi wawo okay
0: bese kuba khona ugodidi uphathelene nenhliziyo amaphaphu yini ugodidi bese kuba umahlaba ekufeni umuntu uhlala ngqo ekufeni uhlala ngqo ikuthi umahlaba ekufeni uhlala ngqo ekufeni
1: noma ngabe
0: wena wazi ukuthi yini kodwa uma kuthiwa le nto oyisebenzisayo inawo umahlaba ekufeni uhlala ngqo ekufeni bese kuba umathanjana indawo fomathanjana amancinza kwenzeka ukuthi mhlawumbe uqaqamba amathambo uqaqamba amajoyinti uqaqamba yonke into nje enethambo kwena ungenakhona umathanjana bese sifaka umadwaleni
1: umadwaleni
0: ya bese sifaka impila sifaka nomdlavuza hayi amancinza lana uma kuthiwa ungasindi kumbiza impilo ngafuna uthandaza uthi inkosi amukele umphefumulo wami
1: okungcono
0: ya kuziphumule
1: ya ake siyiphinde ngoba ngathi mningi le
0: mninganyana impela unwele ugodide
1: yep
0: umahlaba ekufeni umathanjana
1: yep
0: impila umadwaleni nomdlavuza
1: hayi ntizwakele uyenza kanjani
0: uyahlanganisa njena mancinza ingabi strong kakhulu ngoba izoshwaqa ngamsaphuzeka
1: okay
0: uyiphuze nje mancinza uyiphuze nje ngithi mancinza izinsuku ezihlanu mancinza angikhulumi ngane wala mancinza ukuthi hhayi ungayiphuza emva kwamasonto ngithi izinsuku ezihlanu
1: uyiphuze kangaki ngosuku
0: ekuseni emini ntambama uphuze ikota inkomishi
1: kuzi kathathu ngosuku
0: yebo
1: insuku ilandelana zibe sihlanu
0: yebo mina mancinza bekhaya ngine inkomo nembuzi masho lo muthi mancinza ungakulaphi ngingavele ungasindi ngabe ngiyokulapha ngithatha amabhuzu wami ngiyolusa imbuzi zami nenkomo zami ngisukane nokulapha bengikuyeza ukulapha
1: yeah
0: ya nabantu ongakwazi wabone mancinza la nabantu ongakwazi wabone la
1: uma ngisazi isifo ungasebenza nakuzona njengoba uzifo uthembe nje ukusabalala imbiza yempilo
0: yebo imbiza yempilo imbiza uyazi mancinza imbiza mathiwa ukuthiwa kusembize into enkulu usithi la kule mbiza khona izifo eziningi ezihlawa ile mithi le yikusho imbiza impilo
1: okusho ukuthi uma angifuni ukuthi ngithi isifo yini ukuthi kungabonakali

0: Funesifo.
1: Ngizwa kuhle isifo lesungaba la Funesifo.
0: Esuke isifo kusokwenziwa yini mawukuleso simo?
1: Mangiza uzinto eziningi. Engikhuluma mangiza ngekhensa nje, ngakhuluma ngezinye izifo ngekhensa.
0: Mhm.
1: Uyabahamba mangiza odokotela bonke, abantu sifuna lutho. Uthi uya lo mhlawumbe wesithupha, awu, ikhensa isukuste sogcina sesifor.
0: Oh.
1: So idezala lawo lomfowethu.
0: Okay.
1: Yeah, umuntu agula kule azabona umuntu odokotela, umuntu yathi ha, ikhensa siyambe kakhulu. Sekijona nama tripu ke manje ngoba ke zophela uthi istage sesine mangile sogcenge
0: ukhona kunyakaze kuzongena yini la umuntu uthola ukuthi akabonakali ukuthi uyagula kodwa yena uyagula uyilolo hlobo lo uthola mhlawumbe uyafika esibhedlela uyayihambela mebe emhlola bathi ha ha ha aye usaye ekhaya wena lala
1: wena find down ngeke
0: ngeke sizoboshwa nokuboshwa sikuthethele
1: kona mathi nda uhambi la
0: Kiche
1: moto kotela manje kufanele cha ukuthi abalandi moto uhamba ke moto awu find out
0: two man run toy niyaza amafoni akhe lo muntu loyo wafone kube njani kube njani
1: so into enjalo into ejwayelekile mancinza le
0: oh inde khona
1: ejwayelekile mfuthu yiko ngithi mancinza umuntu wekhensa noma wona lona uma ilukhuza imbizo yempilo ngazi ulinde ukuthi wena ke unesifo uhlahla usibuzele nje mancinza
0: oh okay ngaphandle ukuthi uze ukuthi oh yeah bethi ngiyalapha ekutheni uma uthi angiguli kodwa ke ngifuna ukuthi
1: ngiyenzeka mancinza uyenzeka mancinza uthi awuguli kanti wena ucabanga ukuthi awuguli oqa nje mancinza ufika umuntu athi hawo ngiyeka dokotela ngifike ngasheki BP ngasheki cholesterol ngasheki abafuna ukusheki AIDS bayisaba
0: abantu ya
1: ayibali is awunga sheki BP ngasheki cholesterol ngasheki ushukela ngasheki izinso cha AIDS ke wali bengayisheki
0: yeah
1: why bengayisheki
0: yeah
1: yabo so ngizokuba siyasaba ukusheka siyayiqiniso asiphuze imithi sisiphuzele nje
0: so
1: ungayiphuzi kwasethiwa uyabona nje wena ke ulukanje kanje phuza imithi yesinto
0: ya usungaphuzela noma kungekho ukuthi contentile
1: siphuzele mancinza ngeke ufu kunaloko izokusiza
0: ya oh izokusiza yeah
1: yebo yebo
0: Ya ngizokahle imbiza yempilo ikhavi izinto eziningi ke bese kuba khona lo angazi uma ugula yini kuba mdala ukuguga nje ukukhula
1: hayi ukugula mancinza into endi mancinza ngolomdala into efanele siguge sonke akufunakala uvele uhohloke nje kula kahle uthi umtshela umuntu umyaya akathuthi hawu kanjani ka
0: ya
1: kodwa mancinza wazi abantu abalingana nawe kodwa wena ungambiza ngobhuti noma uthi ngomkhulu
0: hey baningi ayi jiji
1: mase nihlala nikhuluma ngeminyaka lo muntu ungaphansi kwami
0: hayi baningi impela hayi bo oh uthi umdala naye uthi
1: yabo so isho ukuthi kubalile mancinza asidleni imithi bafowethu singagula asidleni asami udla kahle asiye kutshwala asiye ama energy drink asiye ke amaphilisi mancinza la ithiwa ama painkillers akubulala izinto mancinza akushaya izimpo zivithike izinto ane inkinga yamaphilisi mancinza
0: uhlezi uphila ngawo nje
1: khona manje mancinza sephaketheni likuwole manje sesikhwameni kwasinyaka uyaphuza wezo nobuhlungu uyaphuza
0: kunabantu abawathandayo ngengibuka ngathi bayawathanda nje amaphilisi ey'nhlungu
1: abawathandi mancinza bawubone ngathi lona themba kuphele likhona
0: o
1: ya
0: sekukwethembela
1: ye lokuthiwa kwingozi-ke yabo ufana na-energy drink nje kona ekuseni kuvuka umuntu ethe ngufakubhaka wakhe
0: ya
1: noma ungakhuluma uthini mancinza isegazi

Kuko. Mia Bank Youngstars, ngiyazisola. Siphindile emuva kwangempela ke lapho kudala, kanti ke uhlelo ezakudala serious old school music pattern nempalampala. Ngibongoza kwethu ngibaficile la noSipho bephethe uhlelo, kanti uMtoli bephethe indaba, uThandeke phethe ezemidlalo. Ngimzileke laphaya nokomisa ngaliza ekhathi nabo bonke nje balaleli. Sike silalele sikhona sinizwe nje ukuthi nithini. Isikhathi sami-ke lesi sokuthi ke hayi bo, isikhathi sethu, hayi sami sethu, ya hayi bo. Uthini bona? Isikhathi sethu lesi ukuthi sikhumbule kudala ke siyikitaza ngumculo wakudala nje obuzo nje endlela sesiqale ngayo. 060-480-7164 inamba ngene moyeni nohamba kwesikhathi. Here's a test. Kanti ke 063-820-8448 WhatsApp wami lowo owaziyo ukuthi ke uzisho ngawo uma ukhona. Uyingxenye yohlelo, siyakujabulela lokho. Ke sikuthatha nje sikubuyisele emuva ngeyingoma zakudala. Evelyn. U-Evelyn. Usakhona umuntu igama lakhe nje usaqanjwe namhlanje u-Evelyn? Yeah.

0: Yazi njabule bakhona umuntu isho neza itheste lula enze iphasa nonke abuza umbuzo kuphamisa wonke umuntu hey hey nalo akazi ongakazi aphakamisa. Right, yeah. Lawa uthi uma ngakhona nje osho impendulo kungeyona ahlekwe yonke umuntu kuthi awusuhlula nayilo upho. Hey, test ya namhlanje ke nansi uyizwile. Ungakwenza ukungithumelela umyalezo ku 0638208448 uma ungifonele njengamanje. Yeah, hayi velufone yabo. Ngizobamba ucingo lakho nje kalula kanje. Sawubona.
1: Eh, sibona wonke into.
0: Yebo.
1: Yo, ukhuluma nomkhezo ulemlanzi uMpoli.
0: Yebo.
1: Oh, ukhulu yithi ngithi lo khona register. Kushiro khona register. Ubuze bala phi yagona register. Ubuze bala phi yagona register. Yazi u

0: lokho ngikathisa saka kidompo
1: ubuchule eqaleni okay, I understand. Okay. Uthi tease, right, sabonga kakhulu. Ngisathula ngisaxakeka ukuthi kwenzinjani? Kwenzekile. Yela nje lesuku la nime nenhlanhla nje nithola i-test. Oh, bekwenzenjani uthisha uzosicabangela namhlanje. I-test nje isobala, yabona, sawubona.
2: Yebo.
1: Yebo.
2: Ya khuluma nefarela la ufana kwaSole Mzinyathi.
1: Yeah.
2: Ya ngibone ngathi wazi ukuthangiswa ngathi ngathuma ibakwero.
1: Awu.
2: Azazi kodwa kodwa.
1: Oh, wow, uyaphendula ukuthi imakwero.
2: Ya, ngathi makwero bangiswa.
1: Okay.
2: Azazi kodwa.
1: Hayi, usiyozwa ngimphumela.
2: Okay.
1: Yeah. Engakusho ukuthi ye ilula kakhulu sesifana nale engeke ngayifake lila ngoba la khona nami bengixabana nje shomkhulu. Ngixabana nje shomkhulu benginifakela amakhu abukhulu ama test. Eh, khona umuntu ufuna ngifonela sawubona.
3: Njani?
1: Laphila njani?
3: Siyaphila.
1: Yes.
3: Oh, ngusukude lokhuluma ngayo.
1: Tiza is my name.
3: Yebo.
1: Irate ngalapho yesiphazamisi kodwa siyabonga isiphendulo.
3: Ngicola bo. Ah.
1: Okay. Awusuka nini madodhi? Thina umunye okhuluma nami angizwe ukukhona yini. Sawubona. Hello.
4: Kuzo kwamayendula la kusabela lengane.
1: Ehhe, ithini ngoma?
4: Impela ngoba ngimangaphazami igale sezokwakho uthi.
1: Ehhe.
4: Ngoba ingoma ngathi ngayazi ke kahle ngoba nganga lokho kuthiwa yiphansi ngangakhonze kakhulu ngangikhonzeke imbhaqanga kakhulu.
1: Yeah.
4: Ngoba ngikubula lezo ngoma phela leyo nsizwe. Ngimangaphazami uthi.
1: All right, sawubona.
4: Ngiyabonga.

Sakani igama lengoma Pondlovu ishayayo phambi kwalokho Seaport Sticks Mabuso Theshigisha kuzanje ngabo kwarathu between kwarathu no 10-2 thathi ingcingo ekutheni ngitshela ukuthi yipho funa siphume ngayo Aglula ukhetha la glula glula kezi kushubile nje ngempela mase kuza ngasekhetheni ukuthi yipi esiyingoma sevotela ibingoma yosuku

0: Buffett untencane lona uhleli nomagaye zidle ekhaya from 9 to 12 ebusuku njalo ngolosihlanu kwizwi lomzansi
1: uhleli uhleli nobhekisithole noma ungumuntu emhlabeni downloada i-app izwi 98 FM izwi lomzansi isiteshi esikhuluma izindaba ezibalulekile izwi lomzansi isiteshi esikhuluma izindaba ezibalulekile
2: Ngiyayithanda ke lo ndawana mfethu. Uhamba ngabomu, uhamba nezi lo mzansi ngabomu.
3: Kumele bazi bonke abalaleli ukuthi umndaye ngemdilovo ubathanda ngokulinganayo, ubathanda ngothando lakudala.
2: Ah, noma I love you, uthando luka love.
3: Kunjalo ndiyayo.
2: Love you too, love you boy, thank you.
4: Hayi ukhuluma nomkhaya wakho lo ugabhisa.
2: Ugabhisa, ukuphi nomaphumulo wegabhisa?
5: Sawena makhaya.
2: Ninjani tate wethu?
5: Siyaphila shena umjende phezu lomdansi lo nda.
2: Yazi umjende, ngeke kube mfishane kuthi umjende. Ngiyakubona nje ucokele.
4: Ngithola njani akabiyeza kambungulo.
2: Awu
4: mfundisike sawuthi.
2: Awu insizwa semayezeni.
4: Kona kaya phe.
2: Sikhona nje singeza kunina.
4: Uyabona kulalelwe kude kakhulu lalelo thokozana kamnyeza ngila iqondweni la ikhuhla kade beza shukela uyazazi.
2: Ah, so futhi ngani phela siphila ngani bafowethu uthonzi inqolende ngiyakubona. Uthonzi home.
4: Ukhona ngiyozama ukuthi ngiyekofaka esezela.
2: Oh yes.
6: Umboza ngibingelele endosi ngibingelele emagaya nginawe ngalesikhathi mfowethu ngithi angibhalisela ligama izandla phezulu umnyecabashe nginawe mfowethu ngalesikhathi nginawe gayo nawe magaya mfowethu sidedele mfowethu ngiyazi ukuthi hayi vele yidedele mfowethu
7: Mathumlisa, Mathumlisa. Unjani magawa uyaphila?
2: Hayi
7: nami ngiyaphila. Ukhuluma nenkunzi mjekejeke wesasezelisha imthintanyeni. Izinja ziyamkhonkotha kodwa ziyasaba umlomo. Ubafazi bami zonda behlangene kanye namadoda abo. Umhlambe mbongoloza abafokazana ziyolobolo nina. Nca nkosi, nca mesiya. Uyaphila tubandlela.
8: Umfila lo, u-smooth operator. Ulakhe sibini. Umsila kamagaye ingwe. Emabalabala Kili nawe ke kuthi
4: Ngibayizeni simbani
2: Nawe ibophezela phakamyeza ukuthi hayi uhlele azweni
9: Oh makaye umthola kanjani mina ngwakanyile ngilapha ya kwamashu kodwa hayi ngabuka ngisho evuma ezintiziyo ukuthi ngami hayi angisho nje ngisheshe ngibike ukuthi hayi uhlele ezweni 24/7
10: Makhaya wezilomzansi, sezinomdeti lapha eShakazede endaweni yaso sitenga kwakugcukuza kwesenkosi uhlaka.
4: Ngiyeba kwenze afidavit emaphepheni asesawona ukuthi ngangisasuka.
11: www.easy98fm.co.za

nakuseni ndaba nalo hayi ngangidlala ulungisa lo phutha kwenzeka ukuthi usho kunye ngomlomo kubeshintsha isimo ubonda hayi bo ngangidlala man usho njalo ukuthandeka uthi yakhumula yini ngalesikhathi ngithi mina ngiseni ndaba nothando hayi mtakama ngangidlala kulungile ku 98.0 FM ngakho emsuzwini emibili sokhuluma la no Rosemary abasiza nje ke abaphazamiseke engqondweni ukuthi ke ngagcina kanjani umqondo wakho nje uphile ufresh ke uyaziswa ukuthi ma wakhele iTheku noma ke uvakashela idolobha laseThekwini kuthiwa ke uthi kwavula amehlo ngoba isima sihle kahle kulezi insuku edolobheni la eThekwini njengoba sibonile nje ke osukwini la izolo sivukile indaba nje ke la ngempela ke konakele kusha lishitheku imoto kuyalika lena ko Gauteng siyezwe ngathi nakhona kunjalo uyanxuswa ukuthi ke nomuye edolobheni ake uye into ebalekile kungabi nje ukuhambuma ehamba umunqo ice cream kanti ke egcineni mhlambe nawe ke not unless uthi nawe ke uyo join awona ithimba leli eliholwa lapha insizwa unentokazi uJessica lapha nendabandaba ngezwe kuthiwa nongizwe bamkhombe egoli bahlukahlukene nje kulungile ke emsizweni engimkaki siyabuya ke no Rosemary esibonthi ke ngabe kwenzakalani emsakazweni wethu ungaphambili izilo mzansi 98.0 FM ngisenze kanje siyabuya.

0: Dotsire FM uzobumthande na umsho benkani kwabanenkani uthi hayi wena man wena uningisola wena kunale Dotsire FM uthathe ngoba kade uzama usemsakazweni sawubona
1: magaye
0: baba ninjani
1: siyaphela kuthi ngiyaphela kahle
0: hayi kade ngiyabona impela lokhu liphayize njalo ukuthi hayi angisaleze ngilubamba ubani esikhuluma naye senze labangazi
1: hayi forena ufawumpu kasithole la ngelapha ethenge chwa phezulu lapha emzinyane
0: awusabi kancane naleli gama lakho kulezi insuku njengoba kunjena nje leli gama lakho awusabi nalo uma ngase ngithi hey wena forena hey wena leli forena ozala
1: hayi uyabona ungangazi ongizoli mini
0: yabona nje hayi ukuthi uzokubona ngebala cha uthole okuzoli mini
1: Oh kuzwa nje olimo besezwa ukuthi hayi ke umzulu lo.
0: Oh hayi uyaphole foreigner. Hey kulungile udaba la ngiyilanga.
1: Ngathi asingayicacile.
0: Ngiyibona ngiyilanga kulungile mfowethu na uhlele ezweni.
1: Bagaye ngihleli mfowethu akugula ngaya khona yabona nje ngoba ngihleli nje ngihleli especially sokugcina asikho futhi isiteshi engibona ukuthi ngingabuye ngiye kusona ngoba ngisho ngilala ngivuka ngivuka ngaso lesiteshi
0: ngibona ngayena vuka ngayena
1: hayi bo hey isikhumba yenyathi le
0: amadoda ngiyajabula Jobe mani iqhenya ngomsakazo wenu kuthini esiwusebenzelayo lo msakazo ukuthi coso lolo
1: yabona magaye umsakazo ongasupportwa
0: yes
1: hayi aso umsakazo walutho yabona lo yinohonoho lo yomsakazo usupportwa uzosupportwa ngisho phesheya kwelwandle wawuzwa wena kuthiwa khona umsakazo oza eningizimu South Africa uzoyothuma phesheya kwelwandle
0: yabona siye sithini wefasithi inqokonqoko noma inqohonqoho
1: Ungasho lo ungasho lokho nje
0: noma yini ungakhonzana nawe ikona
1: ungasho nje
0: ngiyathanda
1: ungasho noma yikuphi makuvumelana nje
0: ikona ikona lokho ke
1: kona lokho
0: siyabonga kakhulu Jobe iphila Mondisi iphila ngiyakuthanda budwa am right abazi kahle bathi hayi siyipholele nje asitatazenda kancane nawe ke ma ukulomshungu wabangatatazeli Joini bandla ka usjoini sizwe usenzakazweni zobona
2: Kale
0: baba
2: kunjani
0: Yebumbu

Ya, igama lakho ukhofozile, hawo sobantu. Khala ngempumelelo yami, kodwa ke ingoma ithi nje ke impumelelo, uthi hayi impumelelo yami iyangishalazela. Angisazi okumele ngikwenze. Kunali 8.0 FM. Usukwenza yilokhu. Abuthanda kodwa mfana, abuthanda ukuyibuyisa. Cha, asikho lapho khofozile, nakho lasikhona.

Zonke insuku wena kwamzala wakho ngo 11 minutes to 12 o'clock noma kanjani ngo 12 o'clock khona mfoka mjwara sikudlalela ke back to back ingoma ke ezale ku Eastern Cape usuka madodana baphila abantu kophansi kobhisho naphansi ebhayika lembathwa lembathwa amakalazi yokuphela egqebeya hamta wethu siyababulela siyabulisa siyabulisa into zakuthi sithi nje ke okuhle kodwa kuthiwa ke ngikukhumbuza ukuthi ke uma izinto zakho ingahambi kahle empilweni ngabe uhlushwa amathunzi isinyama into zakho ziyahlehla yemumva uthi uyaphambili kodwa uyemumva into zakho yibonda ihlangani bathi angikusize ngikukhumbuze ukuthi khona abakwangqa izivele health and beauty bakhonela wena ukuthi bakusize kunabantu namhlanje abakhomba imizi yabo abathi kube kwangeyona ingqayizivele ngaba ngikho kulumzi abathi kube kwangeyona ingqayizivele ngaba ngifakile le ring athi kube kwangeyona ingqayizivele ngaba ngidrive le moto so esishuthi ngamafuphi uma ngabe uvakashela kwangqayizivele ufike uyiqelele ikhombo yokugeza uthi ngicela ningiphi ikhombo bantwana yokususa amathunzi yokususa isinyama le abathe yokuqaqa izinto makuthwa zaboshwa noma kuthwa wafungelwa ukuthi wena sowuphindula ungelwe ilutho ba prove wrong ke laba babefungile ngokuthi uvele uyiqaqa into zakho ivuleke babuzane bodwa ukuthi hawu yena kabani ngoba thina sasithelo ngeke azabe ilutho namhlanje nange se drive imoto einkulu nange seshada nange sedla kahle nange phila impilo emnandi umuntu kanti sasingakulindele ukuthi kube nje sijabhe izitha ngenxa yokuthi wena wavakashela kwangqayizivele wafika wacela wakunike ikhombo yokugeza yokususa amathunzi yokususa isinyama njengoba ungasebenzi nje awuboni ngani le nto ukuthi ihambisana nalo iyithunzi ihambisana naso isinyama so ke once wathola ke ikhombo le engithe yokugeza yokususa amathunzi izokususa yonke le nto lesicwacwa isusa sonke lesinyama sakho sokufika izinto njalo seyivalwa yonke indawo ufika izinto seyiphela uyabona amabhadi amancane lawa iwo ke lawa esizokwazi ukuthi ke sikuhlambulule kuwona ukwazi ukuthola umkhwenyana wakho ukwazi ukuthola umakoti wakho udalelwe yena ngoba ungahlala nomuntu iminyaka kanti naningadalelwe naye egcineni uthole ukuthi hayi nalo ubambo lwakho so ke kulula ke wena iya kangqayizivele ufike ucele bakunikeze ikhombo yokugeza kusamathunzi nale moto okade uyiphupha sizobona ukuthi ngeke yiniphelele unyaka usuyidriver na ma uye kwangqayizivele wafike wacela ikhombo bakunika yokugeza kususa amathunzi kususa isinyama kususa isigcwagcwa yokuqaqa into zakho uma ngabe kwakuthiwa kwakufungiwe kwathiwa ngeke kuphinde kulungele wena ba prove wrong into zakho siqala siyibululeka siqala siyithamba siqala simsebenzini usupronyuthwa ubone ukuthi hayi nami khonte ngiyenzile eyizabana yakwangqayizivele kanti ke kuthiwa ngikhumbuze nalowo othi mina ngazalwa ngembethe emagaya ma uzala umbethe umuntu wenhlanhla fanele ngabe into zakho ziyaflowa fanele ngabe into zakho nje ziyachichima kodwa ke gcineni athi umuntu magaya imine ngidla ngeimbuya ngothi imine ngihlupheka ukudlula bonke abantu kodwa kube kuthiwa mina ngazalwa ngembethe ngisizeni kwangqayizivele lalelake hamba kwangqayizivele ufukele bakunikeza ukhamba labantu abazalwa bembethe lolu khamba olwani na olokushweleza noma olokunxenxa abantu abadala ukuthi hayibo sengikwenze konke abantu abadala kodwa izinto zishaya umadidi into ahlangani ngiyacela ukuthi ke ningihlanganisele kuma ukuthi khona la ekwashayiseka khona noma ungenzekanga khona ngendlela asidle nalo ukukhamba abantu abadala bese yivuleka izinto hayi esebedlile abawuvala umlomo bencoma imangalise ezibehlelayo zokuvuleka kwezinto zabo kudala zavaleka ilabo ke sikhuluma ngabantu okuthiwa ke yilabo abazalwa bembethe uyangizwa ukuthi ngithini uyangizwa ukuthi ngithini ebese sibuya sithi ke kulo othi mina ngigula enyameni kubuhlungu la eqakaleni magaya yikhanda elingapheli mina nginesifuba ngine-asma ndosa ngilala ebusuku umzimba uluma wonke angazi kwenzekani lalelake wena ufanelwe ibhodlela lakwangqayizivele eliyilitha okuthiwa inqaba igama lalo leli ibhodlela liyaphuzwa ligijima umzimba wonke licinge yonke inkinga osukubhekene nayo bese liqonda ngqo lifike lihlakaza izidleke leso esikuphethe kabuhlungu noma ngabe yisifo sakho semnyaka
kese sahlula abantu hey wena uhlala ubuvumbuke nje umzimba baze bethu allergic kanti cha wena nje lento ifuna ukubulawa ngaphakathi kuwena kulula ke hamba kanqa izivele fucele bakunikeze leli ibhodle lokuthiwa inqaba bheka ngoba ngisho no dadewethu abahlushwa isilumo lo muntu othi mangi ezinsukwini zami isilumo.

0: bafonele kule nombolo ezokunika yona u 073 kube u 53 kube u 67 ebese kuba u 332 angikuphindele u 073 53 67 332 yona nombolo ozokwazi ukuthi noma ngabe ukuphi usestenga usothongathi noma ikuphi la ukhona uma ufisa nje wena uxhumana nabakwangqayizi vele yona nombolo le ozoyisebenzisa u 073 53 67 332 073 53 67 332. Hayi ke mina nawe asihlangane kusasa ekuseni njengoba kusa nje ngo-9 uJove Mhle engihlengile wangilonda ngizobe sengila futhi sesizothi ke gabi gabi njengamanje ngizoyidede inkundla ngidedela ke insizwa semajwareni umfoka Mjwara uyena ke uzohlala nawe siyabonga Mjwara ayibeke lapha ku 4 o'clock kusiza umuntu kaMajola usizwe ke uyobe seyithatha inikeza usilungile khawula uma khawula umhle ngiyobe sengiyithatha kuyena mina akube buhle ubuthongo.
1: www.easylandia.fm.co.za

igama lakhe ke uMenzi kuwe kumsakazi sinomzansi FM. Yabona ke lengoma le impela hayi. Hayi bo. Iyinkinga zami nje ngifuna imali bakwethu. Ngifunda ukulongiyale nale. Ayithi idlalani impela ibe khokhelani. Mawuza nje nothando olungenamali, sorry.